0: Radio Simba.
1: Matia chingoli ngase mka kuchalo.
2: Yee, omuto gungo vya waka. Nguli marero, mbasi natuka na wakanga nga guamezeda. Kangende kampalo mudo nguleke kwe gazanye. Guna guofu njede gane kujimuka ne kusingane ebirime.
3: Leka nawe, omuto vudo. Walioko seza kudagali ya Glymark. Oba Habiset, gofu ide ne dagali ya Glymark. Oba Habiset, olo guja kufuka lufumo. E dagali nolita bulimu.

0: sizoni yewedde kye yankola. Nakola nnyo, nenkabala, nentema amavuunike, naye amakungula ge nafuna Mukama Katonda wange tegoogerekeka. Nga mabi mazibu, oba kati kiki eky'enjawulo kye nnyinza okukola sizoni eno?
1: Namuleme okulima zaala. Tebiriiko oba osimbye ensigo za bbeeyi oba za layisi, amakungula gasigala kye kimu.
0: Leka naawe ekyo si kituufu. Wateekwa okubaawo enkola ey'enjawulo ekuyamba okwongera ku makungula go.
2: Abalimi mwasuze mutya?
0: Bulungi mwami Musa.
3: Si nnyonyi era.
0: Musa, ng'oli musanyufu leero?
2: Buterevu, nteekwa kuba musanyufu. Ne sizoni eno ŋŋenda kusimba kasooli wa DK People 7.
1: Era ensigo endala ey'okwejalabya. Kati ekyo kigifuula ey'enjawulo.
2: Sizoni ewedde nagisimba nga ngezesa, naye yameruka bulungi, n'akula bulungi, ate n'ampa amakungula amayitirivu ge nali sisuubira.
0: Okikakasa? Yongera okutunnyonnyola.
2: Ojja kuyitawo ku musiri gwange olabe nga mmaze okusimba, naawe ojja kukakasa.
4: Buli omu yeewunya obuvumu bwa Musa n'obwesige bw'atadde mu nsigo ya kasooli ya DK. Namuleme ne Kato bagezaako okwongera okumuyigirako nga tebannagenda mu kusigo okuddako. Mu kaseera kano tuli mu maka ga Musa, Saala omulimisa atuuka.
5: Mbalamusizzaako mwenna.
0: Wamma omulimisa, twagala otusomese ku kasooli wa DK 777.
5: Mukoze okusalawo okutuufu. DK 777 y'ensigo ya kasooli ennongooseemu esobola okubalira mu buli mbeera era n'ekula bulungi. Abalimi, bwe mugoberera enkola y'ennima entuufu era eri ku mulembe, osobola okukungulira ddala ensawo 35 okuva mu yiika emu.
4: Enkola ez'ennima ez'omulembe ez'ogamba zeeziriwa?
6: Nga tulima!
5: Kato, ekisooka, osooka kuteekateeka nnimiro yo bulungi, okusimbira mu budde, okusimba ng'ogoberera amabanga ge bakusomesa, ng'okozesa sentimita 3 okuva ku kinnya ne sentimita 9 okuva ku lunyiriri olumu okudda ku lulala, okukozesa ebijimusa obulungi wamu n'okwewala omuddo mu kasooliwo.
0: Kati ate endwadde n'ebiwuka ebirumba ebirime?
5: Okulamula ennimiro yo buli kadde kikulu nnyo. Okuzuula endwadde n'obuwuka ng'obudde bukyali kikuyamba okendeeza ku kufiirizibwa.
2: Ekyo kyennyini kye nakola sizoni ewedde.
1: Naye ate ensigo ennongooseemu nga za bbeeyi.
2: Naye
5: kituufu ekyo Kato, naye kati obulimi tulina kubulaba nga bizinensi. Ekigendererwa si kukekkereza nsimbi z'okozesa, wabula kufuna magoba agawerako mu ekyo ky'oba otaddemu.
0: Ekyo nno kikola amakulu.
4: Abalimi bawuliriza n'obwegendereza okuva eri omulimisa Saala nga banyonnyola ku ngeri ensigo ennongooseemu ez'omulembe n'okulabirira obulungi ennimiro yo gye bikolera awamu okusobola okufuna amakungula agatuufu.

0: wano nga tuli ku musiri enkuba etandika okutonya era abalimi batandise okusiga.
1: Ngoberedde byonna ebyatusomeseddwa era ensigo yange eyaddiko 777 mmaze okugisimba.
2: Ekyo kirungi ky'okoze, naye teweerabira okulambula ku nnimiro yo buli kadde.
3: Naye era nze nkyalowooza okozesa ssente nnyingi.
1: Katulinde amakungula.
0: Sabbiiti eziwerako ziyiseewo, abalimi bagenda mu maaso n'okulambula ennimiro zaabwe.
1: Laba kasooli wange wanyirira, yenna ameze kyekimu.
0: Ako kabonero kalungi.
3: Jaba amabanga mu musiri gwange. Kimu, bibiri, bisatu, bina. Ebikolo musanvu byokka bye byadda muyiika ennamba.
4: Ensigo okumeruka n'embavu kikulu nnyo. Ensigo ennongooseemu eri ku mulembe emeruka yonna ate ku mutendera gwe gumu.
3: Kale singa nawuliriza mu kusooka.
0: Nga sizoni bw'egenda mu maaso, enjawulo wakati w'emisiri egy'enjawulo etandise okweyoleka. Ku kyalo ky'ekiwanga tufunamu ekyeya okumala akaseera.
1: Enkuba eneekendedde, kasooli wange.
3: Kati ffenna tugenda kufiirwa. Naawe yagula ensigo ennongooseemu.
2: Temusaanye kweraliikirira. Namuleme, genda maaso ng'olabirira ennimiro yo bulungi.
4: Abalimi, enkyukakyuka mu mbeera y'obudde kitundu ku by'obulimi. Fuba okulaba nti ennimiro yo teriimu muddo, kuba omuddo guvuganya ne kasooli wo kubiriisa.
1: Nze ennimiro yange teriimu muddo.
3: Eyange ekyetaaga omulimu munene. Omuddo gundi eno maviivi.
4: Kati omuddo ogwo gwanguyire, endabirira ennungi ey'ennimiro yo eyamba kasooli wo okula nga talina stress n'asobola okubala obulungi.
0: Abalimi ku kyalo ky'ekiwanga bagenda mu maaso n'okulabirira bulungi ennimiro zaabwe newankubadde nga balina okusoomoozebwa. Akaseera ka kukungula, abalimi bakungaanya amakungula gaabwe.
1: Laba emisooli gyange, sikungulanga ku kasooli munene bw'ati. Dika 777 wanjawulo.
2: Yoga amaanyi gondowooza olabye we wagassa.
3: Mbutuufu nzikiriza, amakungula gonna Muleme gasingira ddala agange emirundi 10.
1: Okutendekebwa kwe nafuna ku ndabirira y'ennimiro ne ku nsigo ennongooseemu eri ku mutindo eya Dika 777 y'enjawulo eyo gy'olabako.
4: Ekyo kituufu, bw'ogatta amagezi n'ennima ennungi bwe buwanguzi.
3: Kirabye, sizoni eddako ŋŋenda kukola okusalawo okutuufu. Nteekwa okulima ensigo ya Dika 777.
0: Amakungula amangi galeesa essanyu n'akamwenyumwenyu ku matama ga Namuleme ne Musa, era sitowa zaabwe zijjudde kati beetegekera katale. Kati tuli mu katale, mugerwa omusuubuzi wa kasooli azze okulaba aliwo gw'anaasuubula.
5: Abalimi mwasuze mutya?
6: Tuli bulungi.
5: Bantegeezezza nti mulina kasooli ow'okutunda wano.
7: Ye, tulina.
5: Kansooke mala okumulambuula wano ndabe ani alina owakabi ennyo. Ono kasooli ng'ali ku mutindo, yenna muyonjo, yenna akaze bulungi. Kwegamba ono asikiriza abaguzi. Tujja naffe twagala.
2: Kasooli waffe twamulabirira bulungi nnyo, ne tumukungula bulungi, ate ne tumutereka mu ntereka esinga okuba ey'omutindo.
5: Y'ensonga nange lwaki mbawa ssente ezeegasa.
1: Kiyitirivu, ngenda kusobola okusasula fizi w'abaana bange, ate n'endala nziteeke mu sizoni eddako.
3: Lino essomo lyenjize leero kkulu nnyo, wadde ndiyigidde mu nnaku.
5: Okulima bizinesi olina okweteekateeka obulungi okuva mu kusiga okutuukira ddala ku katale. Kati olwo ababigula tuba naffe tubirwanira.
4: Mujjukire ensigo ennongooseemu ennungi eya Dika 777 ng'eddaala erisookerwako okutuusa ku magoba.
2: Ot
3: kituufu nze nali ndowooza amakungula amalungi mu kulima guba mukisa.
1: Nze kyenjize okukola okusalawo okutuufu kikulu nnyo.
2: Ensigo ennungi okusimba mu budde amabanga amatuufu okuteekako ekigimusa wamu n'okulwanyisa omuddo kikola kinene nnyo ku makungula g'amalungi.
4: Abalimi bwe bagoberera enkola z'ennima entuufu bongera ku mikisa gyabwe egy'okufuna amakungula agawerako.
5: Ate buli lw'ofuna amakungula amalungi n'emikisa gyo mu katale giba waggulu nnyo.
0: Okufuna ensimbi okuva mu makungula go agakasooli lutandika n'okusalawo okutuufu ku nsigo ki z'olina okusiga, wabula ng'oyita mu kweteekateeka okukola ennyo wamu n'okweyambisa enkola z'ennima eri ku mulembe. Abalimi basobola okwongera ku makungula gaabwe era ne basobola okuyimirizaawo ne famire zaabwe.
6: Okutandikira ku nsigo ennungi okutuukira ddala mu makungula agatuukiridde, obuwanguzi butandikira ku nnima ennungi eri ku mulembe.
8: Amakungula amalungi gava mu nsigo ey'omutindo. Kati gwe omulimi ateekateeka okulima, nkusigirira ensigo ya kasooli eya DK 777 eno ng'ebala nga muyiko osobola okufuna ensawo wakati wa 35 n'amakumi 40 bw'ogoberera ennima eri ku mulembe.
0: Obubaka buno bukutuusibwako Faith Agro Inputs nga bayambibwako Baya okusobola okuzza amaanyi mu balimi nga bakola okusalawo okutuufu ku nsigo za kasooli ezirina okusimbibwa okufuna amakungula amalungi n'ensimbi mu maka.
9: Kyenda musanvu akasasatu feme mwefe eryo Simba empologoma ennungi eddembe. Omulungi awuliriza oli mu pulogulaamu ya byabulimi ekituusibwako aba Faith Agro Inputs Limited abakugamba nti bakuleetedde ensigo ennongooseemu ennyaanya ey'obutungulu eya kasooli ekika kya DK eno nga yeegulidde erinnya, bw'etyo nga yetutambuzizza nate ne tubeera nga tufuna omuzannyo okwongera okutumbula ennima ya kasooli ono abantu bamutegeere ate wamu n'okumufunamu. Ambrose, omuzannyo kiwanga kwe kwaffe oguwulidde.
10: Omuzannyo naguwulidde bulungi.
9: Yes, sir.
10: Gukwatagana bulungi nnyo ne embeera n'embeera eri ku byalo ebisingako.
9: Yes, sir.
10: Otutunula kiwanga, yes, tuyinza kuba nga twanokoddeyo mukono. N'ate bw'otunula abalimi baffe abali ekiboga,
9: yes, sir,
10: abali e Kasanda, abali ewekula, abali e Kasana Luwego,
9: yes, sir,
10: e Kayunga,
9: Nakasongola
10: wonna embeera gye bayitamu y'emu.
9: Yes,
10: kyannaku nti nno wali tubadde tusomesa.
11: Yes, waliwo abaakwatayo nga ba Musa, Sara yabeerawo, Sara kati ya Ambrose akubiriza abalimi buli kaseera okusobola okulaba nti nno ba adopting enkola empya.
9: Yes,
11: naye ate ne tubeerawo ne Kato.
9: Hey.
11: Ekyennaku bebangi ku bitundu.
9: Yes,
11: so bo balinga bane nasangwawo ye ateekwa kuwakanya buli ekigenda mu maaso ateeka ku ebibandi badde bagamba nti no bali ba conservative.
9: Yes,
11: tasobola kusesetuka naye kinsanyude kuguna omuzannyo agenze kukomekereza
9: nga
11: yejjusa. So n'olwekyo omulimi ali eyo atuwuliriza ensonga ya kwejjusa tugireke. Kubanga bwe tuba twogera ku DK 777 ekisooka Faith Agro Inputs ne Bea ndoza bagituwa ng'ekirabo.
9: Yes,
11: kubanga bw'otunula kasooli ono ekisooka empeke yo nnene. Yes, waliwo bali ababeera impressed nga baagala empeke nga nnene naye ate 777 mpeke entono.
9: Yes,
11: naw mpeke entono wa omulimi waafunira kitegeeza mu buli kiro mubeeramu empeke nyingi.
9: Yes,
11: gye bujja mu maaso eyo tujja tandika kubasomesa ennima y'ebintu by'enjawulo nga tusinziira ku mpeke ezirimu. Kubanga empeke gy'oteeka mu ttaka n'emeruka n'ezaala n'ekuwa amakungula g'otwala mu ki?
9: Mu katale.
11: So si obuzito.
9: Yes,
11: obuzito ebeere alizaati gijje tujjeeyo naye tubeere intentional ne tubala ebikolo ebiri ki byetusiga.
9: Yes,
11: so n'olwekyo era tweyanza mwami Mugerwa wawo mbiseera ebisinga obungi babeera bazibu. Kineewunyiza olwaleero mwami Mugerwa azeeyo n'amazima gennyini naye mbiseera ebisinga
9: abasuubuzi tebaana mazima.
11: Tebabeera na mazima bajeregerera.
9: Yes,
11: kwegamba osobole okutuka mangu
9: ogwemu amaanyi akuwa ebbeeyi.
11: Yes, so n'olwekyo yes mugerwa baruwawo kulabika mukana akazanyo sono lwecho ensonga yemu jetukubiriza abalimi baffe chikuru nga Faith Agro waluwo ekintu kyetwagala kuchusa kugamba abalimi bachusemu tukoye okukolera bwiriri omulimi akera kumacha nali majukira mukatale mumuli ensigo z'ebichupuli mumuli abantu nga kato abali na se kugamba bobe
9: babuza buli kase
11: bekwa tantino boba manyi buli kimu
9: ni
11: wandi kubade nga teri che bamanyi so twewala tutia abantu nga bakato twetanire abantu nga Musa twetanire abantu nga Namulimi abali wiringo okuchusamu okuadopting enkoli impya babiringa basobola okola ki okufunamo ku nkomerero tulaba ntino bwamala okukungula nagenda mukatale asobola sasula baana be school fees asobola kugula emmere waka sina kinda asobola kwesimbira ennyumba enungi
9: nokufuna ensige ya season
11: edako kubanga asobola kwewala empisa za bakato abaga mkasoli waba akoze bulungi agamba aha kati eno ensigo gyengenda kuzaamu sono lwecho ensigo ya hybrid ensigo enongoseemu tutambulira ku narrative gamba wobeera wenchuka chuka yobudde twadopting enkoli mpya jetusubira ngesobola tuimirizaawo ensobola tuwa recognition mukatale sina kindi esobola kuteekawo eyo continuity kugamba wabereo omukulu ogwe tusobola okutunuulira nga buli omu afunamu sono lwecho akazanyo kabadde kalungi nnyo lwakuba abalimi abalala bajja bitwala bulala naye tubadde twagala kukyusamu nga tweteekerateekera season tukube tochi kye kigenda maaso sawa zino tufuneyo kugamba tufuneyo relevance lwaki kasoli yakoma mavivi umusana gugubira okubanga waliwe nchuka chuko yobudde jebuja maaso tujja kuwengera kubasomesa ne kubijimusa wale bijimusa byotateekwa kuteeka kunimiro na dala singe nkuba tewali so ebyo byona byona wetubigata wamu tuline ekirubirirwa okusobola okufuna ntino Uganda oba omulimi wa Uganda bwetuda mu production abeere nga asobola okuvaayo nga awangudde nga bintu byatute mu katale akatale kabyagala basobole omuwa akasente akamujamu
9: kakati tubana bingi akadeke katusalako maddensa abantu betukoma okumwenda kitundu tukatirize ku nsonga y'omuddo okulabirira ennimiro y'obutakizaamu muddo okujirambula ate n'ebijimusa wamu na mabanga
11: so yes wetudda mu sawa mungabo oyogedde tujja kubirambulula lwaki tusazeo tutambule n'ebijimusa kikula kino ensigo kikaaki kubanga diki waliwo ebikabina kubina ebikabina bikola mu bitundu ebyenjawulo tujja kuongera kubalambulula such that omulimi akole okusalawo okutuufu aleme kutambulira ku kirindi aleme kubuzaabuzibwa bakato abolugezigezi ku bitundu naye ate nga bakyasula mu bisisira sono lwecho we akadde ngo gambe kabeera katono luso funa ku namba ze simu simu esoke eri note musanvu 3 nkaga 8 asatu mwemu 89 note musanvu 3 nkaga 8 asatu mwemu 89 eyo kubire note musanvu 3 note m asatu mukaga 12 note musanvu 3 note m asatu mukaga 12 eyo kusatu eri note musanvu 53 asatu musatu note 8 asatu mubiri note musanvu note musanvu 53 asatu musatu note 8 12 esemba eri note musanvu 53 asatu musanvu 92 asatu mubiri note musanvu 53 asatu musanvu 92 asatu mubiri ezo simu zemba wadde zaba kitunzi bafa abalimisa bafu mu bitundu ebyenjawulo gwe sinzirawo mukubire osinzire jo bade akubulire omulimisa ki oba agent kigwe bakwatagana naye such that season edako ensonga yensigo yebichupuli erimu okubeerawo
9: omulungi oyinza katono nnyo katusoke tugende ko mulamu
12: Lwa mukaga luno Lwa dolinda Olunaku lwa bantu Day of freedom Nembi na byange faino Obera nga wamu na bantu Osanyukanga na bantu Nebwe kuba kulumirirwa Olumirirwa nga wamu na bantu Kati buli amanyinti ochali mwako buntu Tugenda kuaniliza kavumu.

0: ifo olwisigwa obuumu bw'empapula z'amawulire ne bakafuna olulimi oluganda kulubogola ssemba ne Ugachek
1: 30 years of serving Uganda.
2: Kituufu ddala osanga omukulu amalawo n'otasanga muto wa leero aludde okutabaala ensiisira alasa ya kibandwa naye si bwe guli ku nze amatu gansuze bweru nga nteekateeka okukyala nve dolombe ndyoke ndage ewookiwa omunaku bwe ntyo nzigusse buseke ensoosootole olulatta kakati lwaki osuba oluvuuto olw'eddigobe nga kuliko n'emikalo egy'embogo egirungiddwamu ennyaga bataayi obweyo bwakaze ebyaleero okugagala naakwe ennyini kati mmwe abafumbuka mugume bugumi nga bwe mujujuba kubanga lubaale embeera nga n'embiro kwotadde naye ate nammwe abasekera mu kikonde era kale kubanga bulijjo guwalabyeko ye mwana kakati noosiiba ndaze amatama kagafunye ebikonde
0: owulidde obuwoomu obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachek

0: 요 모피라 에투시 에싱가코 아텐가야 카빈요 에네 디반마디네시 코코티비 에네 빌레두네저 프리미어리그 라리가 세리아 유로파리그 에치 쿠프자 FA 에네 싱가오 라이프 나 고코데 코세미세 미투알에 사토 무케다 게지레 코무에지 몰라 코코티비 Plus.
1: Go TV Uganda. Love it.
0: Go TV Uganda. Erungamizwa ba UCC.
2: Obadono nyabintu bikozesibwa mu maka kati byonna osobola okubifuna ku katale ku bbeeyi ensaamusaamu byonna byokozesa mu maka ne mu bizinensi kati linnyisa levo n'ebikozesebwa ebyamasannyalaze ebyekiik bino nga biri ebimu ku ebyo ebikwata ebifo ebyekumi ebisooka omwaka gwa 2022-2023 kati osobola okufuna ebyuma ebyoza engoye ne bizireka nga nnyonjo ate nga ziwunya bulungi ttivi eziraga ekifaananyi ekitalina wadde omuzira olunoonyumira firimu okugattako firiji ezikuuma ebyokulya byo nga binamuteke kati tosubwa omugano ogwokufuna ebintu bino nga bisaliddwako ssente okutandika ng'ennaku z'omwezi nnya oka ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omunaana 2023 kyalira showroom zaffe ku Oasis Mall, Forest Mall, Bugolobi, Kansanga, Victoria Mall ne ku Eso Kona obukube ku ssimu noti 75988888 okumanya ebisingawo tukulindiridde okuguza ebikozesebwa ebyamasannyalaze ebituukiridde mu makaago chic make your imaginations fly
3: Okumanya omugaso oguli mu kuterekera obukadde bwo. Wuliriza embeera eri makaga n'ogombi.
4: Saalongo seleza akameza tezikyamala.
5: Tetenkanya.
4: Tuwa tetenkanya obwedda. Nambukadde era tukyatetenkanya.
5: Nammwe ebintu mubikozesa bubi.
4: Ne ku myaka gino ensanvu gyoyina n'emirimu emingi gy'okoze. Okyakera ku maka ennyo bw'otyo.
5: Five gwe ng'ende.
6: Daddy, luza abadde azingalese ssente z'amata.
7: Mugamba agenda anadda ku mukaaga. Nkyakola dduyiro.
6: Naye daddy tulina okutambulako.
8: Oli mutu.
3: Ye tulagiwa. Londawo obulamu bulungi mu bukadde bwo. Ng'oterekaka akasente kw'ezo z'okola. Chali na amanyi. Nonye kitongole kyonna ekitereka ensimbi ez'obukadde nga kyakakasibwa ba Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority. Otandika okutereka akasente obenga okozesebwa oba nga weekozesa. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 4-3-5-00. Obubaka buno bukutuusiddwako aba Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority.
9: Katikole ebintu ebiwerako ne KCB Bank Mobi app ogonza obulamu kola update ya app yo leero osobola okugyayo sente okumanaginga standing orders okutumya oba okusazaamu check katikola byonna ebya banka chap chap KCB Bank Uganda for people for better KCB Bank Uganda ekolera ku biragiro bya Bank of Uganda nga ne sente z'aba customer zikumiwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10
10: Hello, kakati, what I need you to take a border.
11: Niro wachupa kukano kumalaya mbozi za makulu wezi chupa. Airtel Uganda, ibi ntuwewe gwanze za. Antika tusumolo kubi yaba nabali kumekutuwe mirala wana mu Uganda. Kumimwele jishasi ngovulu unji. Ngo kuse sabona voice bundles. Sigala ngoli kumekutuwe sawa yona. Nguline dajikezi kumala. Okukuba kumekutuwe mirala jona. Niga, stachi kumista emu hash. Lunda wo call all networks. Ngo chiga da.
12: Airtel. A reason to imagine.
13: In a world cup to sunara, to sumagira, teri kwebaka, to jaku kesa, to gena gunyimirwa fena live, okuva mu America, Canada, ne Mexico. Wakutanonga 10 July, kusawa nyeze chilo. Spain ya kwambala gana ne Belgium, olokusane nga 12, kusamu kago gwe chilo. Norway ya kwambala gana ne England, olokusane kusaku myezo kumacha. Argentina, ya mbala gana ne Switzerland.
14: Yes.
13: Teri kusumagira. Proso mutabizi, chua mansegawa, abodi ya bimu na Uganda, Aisha Powers, Hassan Kazi we Sava, omukambodi ya wasaba saja, Nesuna Julius wa saja fumo. Nga gukutusi wako, bingo masaba. Gonyiga stabili tano tano star Chenda mwemu hash Ne champions bet Wangu langa champion Kune mipire juku wa munda Gonyiga stabili kumi star Kumi na tano star Kumi hash

0: Osi biote.
1: Asile obulunze wakiri aseyo.
0: Bangame ndongo baji nyakudde.
1: Ndongo baji nyakudde mwana gwe.
0: Ane ya jinyakudde.
1: Recho nami yone fresh love. Vai ndio liimba rango liimba rinalina gula.
0: Waluwa lufurumia.
1: Nari kushitanda na ina lato uinja mkabwe. Nga wano ngosa. Kacho muandisi we nyimba na mpeleze nyimba kukua tuweleza demo.
0: Muandisi.
1: Mwishima uri imba. Bamu itata mwelo lichamu. Zabela mstudio ya EDD. Mtewe road. Nenisima uri imba. Nendu mweleza kwa WhatsApp. Nemugamba unuri imba. Weruri ina ngamba weruri. Nemugamba wano ngoseza. Ndi kushitanda na uri imba. Nduwa gade. Nenitu mama mama wangi. Kwa ye yandi. Na ina mungo kwa HK mama wangi. Nagenda kumobairu mma. Ina mtela kusente. Zoru imba. Kasumine unakumironga. Sina wana kuona na bulunji. Niku wate kuonengenda mstudio. Ina kaimba kenja galo kola. Unama zoka kola. Producer na ngamba. Jiji walu wampeleza kana kaimba. No ngamba nkube ngoma yako. Niewe chuna miro yo kola wabuzo. Ze kola kana kaimba ke wampeleza tukube ngoma.
0: Producer.
1: Nema mba wata kola kwa. Amu itajaka. Akola mstakata studio. Nema ngamba akola chori imba. Rina sasula jaka. Na ngamba mbuna nge namu gando limbo. Mwala ya lumpeleza ako. Datandika utandi kuimba. Tanda wakuvai. Omwala yali yagula oluyimba ambulecho na agamba nzitori nabiyo ngamba na kwate kuwona jia mstudio ato kumwanya mtu ya katonda vizibu nansanga na uo nena yisi ze kolo oluyimba kwa ato jaka ya gendo chinga mbanga mazoko laka imba kena lima zoko anu mga katubiaka ngenda kuda kwa mtu laka imba kena kweza kwa hiliko gendo kubile ngoma aka woli kwa wolida na jaka ngamba lecho uya zaze nemu ngamba kasa wola kola oluyimba jako oluyimba rangi na ngamba jini toba mbele ata genda kola oluyimba sigenda duku wa producer nemu kwate kuwona influma nyinda kuruimba kumbo uliimba balu koze
0: nga balu kole diwa
1: ewe ingini producer ya lumu kurira
0: kati atelwa flash love ya luko lirawa
1: wa Brian Beats
2: okusinzira kujiji agamba ntibu ya funo uliimba runo ya luweleza ko producer we amanyida wanga sit jaka na mgama ntiwae buwemva kuchitana muduwa lio njaga tukola kaimba kano chuka uyemva muduwa lio na agamba kasoka kola kaimba kali ya wakaka baka watyo akaimba kona ataka kola na ina sigalanga katilesi kubangu rede yali ya kasasule mituwala atano nga kuali mkono gumu sigwa agamba ntio wabi ya limu oba tunagirencha neda
1: pecho wa ya jano studio nze nga mazubi na mbuna mgamba labo ya mwala afuru nyenti yege na nyiri uyimba roya beya choko kutaru meni ulimba kwa ya lumpa ya zadenia zingia vidi ya mawegano kukuba mgamba na ya kore ate mbuka watu weyangambi nchi ya mgamba ujiti na ya mgamba wa akolo uliimba alukole alukole chi alupe
0: mbomali hizo kore uliimba lo wabaka ulingofunye sound wajiri jestari inga
1: meda
0: kumanga kuhina jetu ito kujestari ingo uliimba ni banafa wa UKRS wame USB kakati o ina receipt ya uliimba ulo
1: ina receipt ya uliimba na ya kwa tapu nino buka kako ula nanti uliimba na ujiri jomu kama kama sante sanga zelo nga uliimba nini wampa dela nga wanita uri uri nini wa sade
0: wamua sente mekozo uliimba
1: mtuwa la atano
0: zona na uzimarayo
1: nazimu wa mkono gumu mida mama angi ya kenda kumabela mame nazi sindi kakati na mpeza uli na ngambi na alabelago nambu ina waneno mwatsapu yangi kuko mwende kusoso kubanga nguzo uru imba aba alumpa denga anzo kati wenza zala wemba mko ero uru imba yemba ngeza mstudiri ya wele wa
0: kedizi lata sile ojiyo mkore silwe rusoso ya kakuze nyimba meka
1: mba zimba tatu
0: kati ya akugamba chi umuandisi kati
1: wenamuko vila na ngamba jiji nsonyiwa uru imba nche nyimba chukuru zirela nyingi na nso uloku wa moru imbo ula ane mugamba na sasi uru imbo ulo ngandi na kutuna andanga andua gade na ngamba kati wabado testa shine mugamba uru imba nyinda dukola atenga sinawa na kuwira fresh davon na ye ya lukoze na ngamba wawo saze ote china budwe na wenda mwaza dukola dinga na ngamba uweza na ngamba uri imba lungi genda mato dena mbina kwa tsap
2: okusinzira ku jiji engeri gyali nti upcoming tajja kusobola kulwanagana na bayimbi bano Red Bull baba de mufield ebanga ne banga agamba nenzonga ze azikwasiza baloya bebana amaliriza na abantu bali mu nteseganya zonna ze banabera basazewo okubera nabo
0: kati boba na bala na miro ne flash wagezeza kukugira na boba ni
1: kukugira nga kona abo wane na miro yansanga msuda yansanga nyingi yali ya zeda ngalu wabu edu ze ngandi munda kati we nafuru mama nga baje wale kunyabo na nene muda mkulu kati nga munda nga producer ngande kagenda kula luyimba sigenda muganya producer katikuwa ona kuwe nyini wecho nato uliimba na kula ni video na ajitengera kubwa mfubuka ya ngambi ona kuwe kula ni video we nyini ya pasente nga nyingi nga nino kula uliimba ndo kula kula kwa mbamu na yu hai imba da
0: ya muu wa mudidi
1: tegera ya ngambi ya pasente nga saa na zireka ya pasente jiji nga sobo la zireka wecho obo manya nange ni mugamba jaka mkubiro uliimba kubaya kubye ulundi uliimba wawarecho nange ni mugamba nange ni mkubiro sobo na ngamba andu kuba kubago wa soko gulo uliimba kwa soko dumpeereza enyezi minji emavega
0: kutegeza mwe babiri mwakozesa producer yomu nenga kubye tracka zanja
1: yes sir
0: kakati njija zaako ki agenda mu bajjajja koti yekiro oba
1: zensonga zange zikwasiza baroya bange tulabe munaye bitelina gura
2: wanono nagambye nti kanonyeko kwa gambi wakubera nti oboli yao ye mchala lecho na miro nti oboli yao na yulu imba tunayarufunaku okusinzira ku lecho na miro ya gamba nti yaa oluimba lwange nejukira orede ono basinkana ko mu studio no mchala jiji ye na gamba ekigambo nti yaa akole nange nkole fena tute tulabe anakuba ya anakuba katino ya gamba nti oluimba lulwe peke peke peke peke
0: waluo uliimba luwa koze olida
1: nesebo
0: uliimba uliimba imbi katimuli basatu umutufu na
1: njiro ya
0: waluo jiji waluo flash love nawe
1: nesebo
0: umuandisi mwamu sasura ni mwamu marayo ubate mwamu wa sendi zima marayo kubanga simayilu wachi ya niwada tunde uliimba lumwamu lundi ya satu
1: umuandisi mwamu mwamu sasura ni mwamu marayo
0: uliimba
1: na lumpa mbotongo bago ina ni voice note zendo uzangazikuwa
0: tagabari siti
1: siti ajigaba lelo wabadage ndo jimpe ereza nga mulinda amalo kuva maziika gye yabadde agenze nga singawe yakodde
0: bambi
1: kubanza atera giwandiika n'agimpereza ku WhatsApp buli omugulako ennyimba luno kibeere soosi
0: yalukuwa mwezi ki
1: oluyimba nalufuna nga waise mwezi gumu gwokka emabega sibanga
0: pensi
1: naye nendwawo dukola nga nkyayina ez'okupushinga mbadde ne kolaboyankyusa kati nga nina izo ndebe naye nga izo ndebe zonna nkyali mu audio nengamba kansooke nkole luno etwatuula ne management netulaba luyimba kiro
2: kiri namiro okusinzira ku kyenna munyonyodde agamba nti yenna abadde amanyi nti obaoli awo omuyimbi bakola oluyimba ali omu naye yeewuunyiza nnyo okulaba nti ate ne flash love ali omu ku abo ate abakaanira oluyimba lwe lumu kati nange bintobedde okubeera bwe nsobola obitanganyamu katono katono wano eno kandabe
0: producer wo Jack agamba nti yakugambako nti oluyimba luno lulina nnanyi omuwala aclaiminga nti lulwe wakimanya ako
1: Jaka yangamba ngoluyimba olwedde mumaze okulutuwa nga maze no voice nga nzira waka kati nakola kaposita nga ntaddeyo oluyimba flashlove nankubira flashlove nankubira nangamba nange olwo oluyimba nalugula lwange emugamba yeta kyetulina okukola kwogera naani namuwandiisi kuba fena etuba twateekamu sente zaffe ayina okwanukula emboozi aba ayina kuba sitamu yessebo olw'ekitubu kyali
0: kati mugenda kikola mutya kubanga gwe ogamba ota flash love bwatyo ne jiji naye agamba agenda kuta temugenda kubeera nga muklashinga kuzaawuza bawagizi
1: nze natadda kubanga okeberayo ku poji yange jiji yange yagenda yedda agenda weza wiiki namba
0: kyenkana
1: kati abalala simanyi
0: balina abamu bagamba nti wakozeseza influence olw'okuba oli muyimbi munene n'ogamba
1: kofena iwatali muyimbi munene fena tuli bayimbi banene naye kati ndowooza ekyo kyazze bwe kityo kubanga oluyimba nze nalugula
2: okusinziira ku lekyo namiro agamba nti ye mwetegefu okutuula ku round table basobole okubeera nga bakola enteeseganya balabe butya ani asigaza oluyimba bombi balute oba bonna buli omu aweere ng'akola bibye lekyo namiro bw'ati bw'agamba
0: mugenda kusharinga royalities because mwe oba ntadde ku YouTube awabeerawo byomufiiringa ne mujjuza URSB UPRS byonna mubaako byomufiiringa ne mujjuza mugenda sharinga oba buli omu ali akake
1: kako naye watabawo kigenda mu maaso naddala omuwandiisi alina kati okuvaayo okwogera ensonga eyo oluyimba yaluguzaani omutuufu gy'oluyimba yagamba lwani
0: ng'ogyeko risiitimwinawo entegeeragana gye mutegeerawo ng'ogyeko okuwa risiiti mwinawo entegeeraga gye mutegeeragana kukwatagana ne copyright
1: oluyimba olwo olufuna oluteekayo nga ggwe n'olukola distribution osobola oduwandiisa mu UPRS
2: okyali kulwogola simba empologoma ennungi eddembe 97 akasiriza 3 ufemwe mwefe tuli mu ssaawa ya wolokoso era nga mpozi ensonga eri ku mmeeza ey'omukyala jiji okubeera ng'agamba abasajja abakyala babiri abakukunava abanene mu manya bamubidde oluyimba nga gaakaba gaakomba bwe natuukiridde omukyala flash love agamba nti nze gw'olaba oluyimba luno yali sitoole yange ng'enkwata ku mutima era nze nagibuulira omuwandiisi n'asooka n'awandiika ennyimba za mirundi ng'esatu n'enzigaana ne mugamba kino kinva kulo ku mutima saagala muntu kubeera ng'agamba nti oba mukyaye twemale naye njagala omuntu agende nga ndeseewo luumu obaoliawo nti bw'aba akomyewo nsobola omuakiseputinga wulira wulira fulasiraafu
0: omusango gw'endonga eyanyakuddwa ng'ate lwagamba eyanyinyakudde mumanyi bulungi nnyo flash love tuludde nga twemanyi njagala nyinyinyole oluyimba lw'olidda gwani yakuguzaani yakuwandiikira
3: Oluyimba lwali tokitereezaamu zaanya kudde oluyimba lwonna wabula ate banyakudde nze kubanga zaali nnaku z'omwezi May nga 5 waliwo omukwano gwange bamuyita Ricky ali Australia mwayitera okunyumyamukko kati n'angamba naye nina idea ko nze kiti n'angamba omanyi singa ofunayo omuwandiisi n'awandiika nga like omusajja oyo omutadde naye si nti omutadde nti omukooye taddira ddala because abasinga bayimba nkutadde mbwaggwe nkubonye ex waakafa naye gwe beera ng'olaajanira omuntu oyo ng'omulaga nti bingi byakoze naye gwe woli okoze ki kumulinze era Ricky bwe yangamba ne mugamba Ricky kintu kino kikola amakulu eno idea tenayimbibwako nangamba kati olinayo writer gwe weesiga kozze mugamba nayo writer gwe nsuubira asobola okukola obulungi babiyita Sammy Lyrical nangamba munoonyeko tulabe nga sinanoonya writer nakubira Flona ne mugamba Flona Ricky ampadde idea eno bweti ne bweti nangamba my sister eyo idea nenekola ne mugamba kati nkoze ntya tuwaanye olowooza ne mugamba Sammy eno ayina ebigambo ebirungi nangamba tumanye ku Sammy Lyrical amazima amatuufu nenoonya Sammy Sammy namunoonya nagamba flash that idea is very nice kangu okunyimba zino endala olabe oba zikola kyoyagala nazimpeereza nengamba saagala kukyawa Sammy kyeyakola ngampeereza voice nga tanafuna na beat kati voice weyaliyimba kati nempeerezaako Ricky ne Flona ne mbagamba kati nga be bantu babiri abali mu kintu kyange nangamba omama waliwo akabulamu n'atereeza n'akola demo
2: okusinziira ku Flash Love olinza omuyita Flash Love bw'obanga oliwe Kayunga omukyalo ono agamba nti eno true story ekwata kuye ku mutima olw'ensonga nga obimanyi abaana bano babakyayekyaye ennyo ne babenya obutima bwabwe ate mwanattu ne basalawo bakaabire eyo mundamu mpolampola otegedde
3: nangamba naye ennyimba za special order mba njagalako deposit kati kusembe za twateesa ne mugamba anyway njafuna deposit kati bwanafuna sente nempa Sammy deposit nga wasigadde emitwalo 15
0: olwo oluyimba lwonna nga kugambye sente mmeka
3: baagala nnyo genda mu bya sente okujomba Sammy yasazeewo kibagamba kati wali wasigale wabulayo emitwalo 15 na muwaddeko deposit obimanyi ebyokweya because I don't have a manager nti yagenda okukola okwebatulira nze nekwasaganyiza nenkubira Brian B nga abuula saba tukola oluyima ne tuteesa ne bula nangamba jangu ku Saturday nenyenda wenagenda okurekodinga era Brian like the song nasangawo ne omwami John K the writer yaliwo mu studio nga ndikodinga era yanyamba okueditinga obuntu obumu oluyimba olwo era buli omu nagamba anawadza good bikiriki nemmalirizo recodinga nenvayo nendikodingira Sammy voice note era nayo njulina simugaa Sammy munange olwafunyemu kasente onakuwaddeeko nengena nendikodinga ki oluyimba lune Sammy nangamba weebale nnyo kuba omwerufu omulala taggamba nga arekodi kwekungamba naye kukyandibadde kikola nosooka nomumalayo n'owa Brian ne mugamba anayagadde nkikola erumu nga nkyali mu vibe because oluyimba naluyimba ndi mu like mudu za roho nga ndufiiringa
0: nga bakukyayemuko owa
3: it is a real life story of me kubanga bano benkugamba mikwano gyange abamanyi kikyenkola
0: kyolimu
3: kikyendimu that is why they supported me.
2: Okusinziira ku Flash Love agamba nti yakubira producer bwamala okubira producer nga alabye Rachel Namira awanise ekipande ne boogerezeganya n'oluvannyuma n'akubira ne Rachel Namiro era ne boogerezeganya naye agamba tebaatuuka ku nzikiriziganya naye tamanyi kiki kyazaako
3: malirizo dima ne ngamba asigaye anatwalako yadde kademo wadde ka recording tobola okujja olukimanga ilinjalo nkyakola Sammy n'atandika okumanja tokumpeerezanga Sammy nina kufunira sente sigenda luta nga sinakola sinakuwa bala era nga mplaninga mua sente naye nga nkyalina ebinkutte nga bw'omanyi ekintu kya sente tebakyesigulirako mbandi awo ng'ate ndaba posta oliko woolidda audio out ng'ate ndaba muyimbi mulala kamukubire nga nkubira producer Sweet Jack eyalukola namugamba Sweet Jack ndabye munaye omuyimbi wo kagera toluyimba kaluyita woliko woolidda naye ng'eno title nkimanyi yange wadde kyange kiri woliko woolidda nangamba Flash oluyimba nno baalubaguza abantu kuba nabo kuri muri abantu basatu ne mugambo kimanye jaka eyo idea yange na ngamba flash ekya mazima nange simanye ne mga sami ya Rwanda seko yeye ne mugambo limba I call sami sami na gano kwa tisimu zange nga mpuliro obusungu it is something that you feeling umanyuwe chitegeza ne mkubia Rachel na mimi ne mugamba Rachel ndabe ugena tolu imba luno kwe na ye that song is mine na ngamba estu kanze nakoze ne video ne mugamba wabula tugenda kula tutya na ngamba wabula nange simanyi ne mugamba kuba nze this saga has ever happened to me bali batunze koli imba yoli na ku YouTube omimbi omulala na lufulumia na ye ate because sexuality nti originality yali yange na kiliza losi ni mweko mimi na kololi imba ya zena msaba ntuteke ku YouTube na inja teka konti itiza cover one senti nalo imbi rani
2: Flash Love ononga mwana tu na kugambia kaimba kebakaya nila kekano kagendo olida abuyomu ya katumeri dinya liyako nenga kalike chigambo olida obagendo olieza kakale ngawe chidi kakati agamanti ya mwete kefu okutula ku round table bateseganye n'abakyala banne balabe butya bwe bakwatagana obo muwanisa badize sente oba si kyekyo bonna bafulumya oluyimba kale
0: do you guys take time to register those songs kubanga bwoba oligisayinza oluyimba olwo mu UPRS URSP naawe walala bwoba otaddemu registration kuba kikuyamba okutrackinga records did you register anyway tukitwale nti kati mutabuzi ya omuwandiisi yatabula yakwata sente za mirundi esatu
3: ekituufu kiri nti obanze kyenanditeeseza fenga faba hindi sikujjonkera nti gundi yabbye oluyimba lwange gundi yabbye oluyimba lwange abamu kuffe twamanyire because originally this song is mine kuba idea yange ne writer bwabanga atya katonda ajja bagamba kusinanyi idea ate bwe mbanga flash yalemereddwa kale munaku musa balance naluguza omuyimbi owokubiri omuyimbi owokubiri naye yalemereddwa naluguza owokusatu okitegeera
0: yalemereddwa balance aliyo balance wa mitwalo 15
3: okitegeera kati kyogamba mbu balance n'omuyimbi omulala yalemereddwa balance alyoka aluguza owokusatu
2: nagambye nno nti oba oli awo ng'omutima gunnuma ne ngamba oba oli awo produce ono ye yatunze oluyimba lwa munne jaka

0: Sweet Jakapuro, Wabula Yagaman, Sinzen Natunda, Namiro Yajalwe, Nejiji Yajalwe, the name Quarter Saint, the Kuan the Sigova Saint, Nimsaja was Saint, Nimsaja was Saint in Zotigi, Nina Yinta Tajukira, Anina Atankananina Aniaba Soka.
1: Never Nami Guacoze or Yimba Bidi Kalezidi Kenka and anyone, but this is Saturday or Mutuako Red Row. Yara Funa Gwesaidi on Tooth, Ania Soko Koro in a Soko Babuzeka Bauliza Wolokos.
2: Ah, sons of Bauliza Kubanangi, about Liza Varongi. Amania Sweet Jack, a music producer.
1: I named Dong Elimuen Kayana.
2: Elimuen Kayana.
1: Atagova Sente.
2: Atagova Sente. The Sikova Sente.
1: Uli watabu katisoko mbulile uli imbalu nungu wa anibi ya soko kujia uo walu jiji ne namiro
2: istu kuto chidi ndi namiro ya soko kujia kakilaba oluna kuruwajia ngane jiji ya zeda tulimo studio kubaye jiji ya yaze nga tulimo kola uli imbalu nala nengane namiro kola jia nengane simanyo uli imbalu agendo kola ntine jiji ya nga jiji ya mauli imbalu ya lezo kola nga jiji ya agenda then inze nga sigane namiro nga tukolo uli imbalu kati chesa mwenye wa jiji ya tegera atia nto uimba lwa ina lwetukoze chicho saati manye deni nga nkola nye na miro nga kolo uimba nalu takati awalu tadenga ne jiji ya nkubira nga ngamba nange njala kujia tukolo uimbo konza itizo kegwele tabule chisende tukole ila netulukola
1: jiji agamba ndi uredi yali mudua alio na kuweleza demo yolu imbo na gamba ulimbo na jagala tulikole
2: ibo agamba ya mpeleza ake nyimba zari zuwela kubwa ya mpeleza nyimba zari inga sati mkaka santi mnyimbe ze satu ze ya mpeleza ula wikawari na ye si yuki la nyopu nungi na ya mpeleza ake nyimba ngari mudua alio zari inga sati na ula wikawari
0: okusinzira mpoza ate kusuiti jaka ngono producer wa jiji atela nga ya producer wale chonamiru agamba njuba obani ya gira oga mabona bagula ndoza mabona meye njini tafite gira
1: omusango uli ndoza wa muwandisi neche mbuza uwe muntegera yo nebula bebintu ani ya soko funo oluyimbo
2: oluyimbo uwa kuwa flash love yanku bilisimu na imu njini kuwa imbe brawa indi vasatu sina mire
1: ne flash love na imu funye
2: kati flash love yanku bilisimu nga alabye posta nga namira agenda kutana alaba posta kustetasi na ngamba eno taito yoluyimba zonjaka nga ndulina naruko lada emyeze sato edisi ewa Brian Beats kati chesa manya ye na miro vayi ya kusunila mbanga chinenga bonabo na vule omayi nobu kaka fobula gandhi ya wa omuandisi sente chitegeza obuzi bubo na vona tebuli wa Rachel tebuli wa Gigi tebuli wa Flash vuli kumuandisi ya kuwa atabu nana baguzolu imba nenze ndo uzolu imbo lo yali ya luwa kuwa Flash ya ngamba mieze satu ya mavega na miro ya ngamba ukuluko lana ye zari nga wikisi satu eziseo kati nejija ya kayali ya lunsi indikila kumu nyumba za ya mpeleza angaka zari nyumba nga sato
1: mumiezi chi
2: kwa jiji mukademu kochema chinza no kubanga ngorui mbolo jiji ya soka no dugula
1: ya gamba ya sasura mkono gumute yari mubi yaku insolomenti sinti obachi
2: uwe uziwe uwera wa waba wandiza atika kati jiji nako lensovina alo dukola ato ulinga o manyo wabu wabu mbolo mate wafunu mlanga alusimi ya jadumo wa ajilisi agwabelewe nkaya na inga esenta azifunye
0: kakati guwa mpuliriza alieyo awuliza lubogora sime mpulo gome nunje dembe njagalo ulirize nyimba zino ebili zako lwa producer yomu atolumu niluko lwa producer Brian Beats orwa eza orwa necho namiro nejiji producer ye Sweet Jack atelu imba lwa Flash Love producer ye Brian Beats katulire nyimba zino ndandike na lwa kanemu kanabili kafumba mmae kata konkome maranga jako abareba fumbotia ndandise na jiji ono ye jiji.

0: chenda mumu samu kwa sisa satufe mwefodo sima mwanyo kwele nga mchatu uliriza paka sawa zigena kuvira kumine mwezi oregulo nga botutambula kadika former footballers initiative ili nga botutero kubanga atube ila wano onako ruwalero coach Ken Rubogo mutatwala hatuli na yumu studios nangu mfumbo chimboto nga butugeza kukula manchino tukutuwa aliriza onako ruwalero nagenze nkundese nkubuzi ze chivuzo omuwagizi w'omupiira ayagala chikubanga bwava ku mupiira nawe nofuka omuwagizi okitegeera kati gwe byombi obiyina omanyi kitegeeza okusamba omupiira nga omuwagizi akuwagira n'okubeera omuwagizi nga olaba abasamba omupiira gwewasamba kakati ekirungi byombi obiyina kati mbuuza omuwagizi ayagala ki
1: kakati katingela mwenye nyode haba wakizi wa biti bibiri waluo mwagizi alio objective waluo mwagizi katinganzi niti nasamba omupira waluo atebe sija kukola kubanga manini nasamba waluo mwintibitali maulile jendi waluo chendi atoli hata asamba chatali integera yabi yebi ntu CM uwe yazanya na hata azanya na hii batu mlae mirinti nchi omuwagizi w'omupiira ayagala ekintu eki buwanguzi kugoba na buwanguzi kakati ebirala tomubuulira
0: oba gw'osinga okugusamba oba gw'okola ki
1: ekisinga obukulu kuwangula buwanguzi kakati bw'atakifuna ateekawo ensonga nyingi nnyo zizalowooza nti ziri justified okuba ntawangudde
0: kubanga Messi abali gye ntira bamugobako ku timu yegwanga nga bamukooye natuka nawumula n'okuwumula naguwumula
1: kati nga bobalowooza nti abagaana okugoba
0: okitege
1: ku timu yaffe
0: president yamala biyingiramu ow'eggwanga namwegayira namugamba nti nedda komawo kati ate bwe bawangula World Cup ate gwe balisinza yasinga ye muwagizi oyo
1: yayagala ekintu eki alizati bwoba togifunye ateekawo ensonga yezaawulira mu kaseera ako nti zizimuganya okufuna alizati emu ku nsonga be basambi
0: kati omusambi w'omupiira tabeeramu na ndowooza eri egamba nti naye muwagizi ono yadde na busungu yayogeza busungu naye byadde ayogera yadde tabitegeeza bwana kakkana ajja kuddayo mu nnomo omusambi w'omupiira tabeeramu n'ekyo oba kiri nti bye boogera byonna obitwala naawe ku mutima n'ogamba
1: kisinziira ku karakita y'omuntu olwo abantu abanafu ate bo newabeerawo ab'amaanyi bwegamba nga ebigambo tebigenda mu affectinga naye newabeerawo oli nga naafuna ekintu kyatasuubira nagamba kisobola okubeera bwe kiti amuwagizi ate omuwagizi wange nanvuma nankola bw'ati kati oyo kisobola ate omuaffectinga ate addamu kubeera kyeyandibadde era abasambi abamu nga waliwo anjogaa nti anje ekiti musobola gisambira kubanga bakola kino nakino nakino sijja kubasobola ng'ebyokuvuma ye tajja bisobola bigumiikiriza naye kati waliwo tiimu gyojjamu ng'okimanyi nti ye balina okukuvuma ebisubira saawa yonna
0: kasobeera mu villa mu express mu KCC
1: balina okuvumabobamanyira bazaagala tebalina kibasuubira kirala
0: kati omuwuliriza ono njagala omuwa ekifaananyi kubanga gwe byombi obibadde njagala omuwa ekifaananyi ng'oli mu kisaawe osamba mupiira ng'ebivumo bijja kiki kibeera mu bwongo obwo
1: waliwo kyebayita okugamba nti amatu gateekemu
0: pamba
1: oleme kuwulira tebategeeza oba ebiwulira naye bisuubira ni bwe biba bize tebijja genda kunzija kumulamwa era bajja kukuvuma ate niwewuunye abawagizi bo abatiimu si bo bekka be bakuvuma okiwulira n'abatiimu zirenda kati bali bayinza okuvuma nga bakuvuma lwakuba oli mulungi nnyo
0: kitegerekenaye bano ababo
1: nobasobola okuvuma wana ate waliwo n'ekirala abantu abamu biri mumupiira babawendula bakuvume bakujje ku mulamwa nga naye ate bamunju
0: kiddemu
1: abamu babawendula okuvuma abasambi for example abantu bayinza okuba kati ngaobwa kooca obulaba obwo nga waliwo abaagala waliwo embiranyiyo kooci nga tiimu e abantu baffe bagenda eri mubantu nebagamba nti nabeera n'abantu be bamatiza abamukkiririzaamu ayinza okuba omu babiri nebatandikira awo nekigrupu nekigula naba nebagenda nbamatiza bannaabwe tukavuume kave ku tiimu gundi yasobola
0: omanyi ntera nnyo kinyumya waliwo akakoosi k'abakooci balinga bana oba bataano batambulanga wamu era osobola obategeera ate nga boogera nnyo kati nga bwogenda ku mupiira n'otunula bwoti waggulu n'obalengera nga bwe bali batudde ng'omanyi

0: yesebo bannaffe bakuma abantu babakumamu omuliro bakuvume bakujje kumulamwa kubanga beeyagaliza ngu tebakwagaliza
1: kambooza ekibuuzo kubanga waliwo abatendesi abamu be mpulira mbu bamanyi okuyita ambasambi abasambi ne bakuba ennyumba nga ye ayagala ajja afuuke kkooci
0: ate kasita okiwulira ate kibakivuddewa tewaliiwo mukka owabula muliro nga omukka golaz ngana agamba atya awali omukka tewabula muliro kasita okiwulira kiba gye kiri abantu babikola ate n'abasambi ne babakozesa nze nkyokuweesa okulabirako era kyatuuka ku nze nagenda mu nsambi okutendeka nsambya nensangayo kkooci eyaliyo sijja mwogera linnya n'agamba temukkiriza kkooci oyo kkooci erina omupiira wa temumukkiriza abasambi ne beesuulamu kujuluma awo ne bekaali tabigibigi tetujja kutamaa kkooci waffe tetumwagala gwe tetukumanyi naye akati gwe gebatamanyi nga nebbaluwa evudde ewa kadino ngirina
1: kadino bakuwadde omulimu
0: bampadde omulimu owulize akati oli kkooci agamba abasambi nti temukkiriza nibagamba musaaka
1: kati nokola ote noddayo wa kadino
0: ati wakadino kimayoki ziyampadde dda amaanyi ngalina akati gwe nebona oyogera ebigambo biyitirivu nze kkooci ali ofisho gwebaddewo obubenzi kyenyenje kuba oli wakukyalo akati olwokuba oli wakukyalo olina nabakukkiririzaamu kubanga nabo bakukyalo
1: tebakuba nyumba
0: bali tebasobola kukuba nyumba nebagamba abagikuba mugikube naye nze ngenda okubeera kkooci wa naye ate mujja kwejjusa ate mujje gyendi era nembagamba abatayagala mugendi nsigaze abanakolanebanaba bataano nga manya nti nina bataano kwengenda okuzimbira osobolidde kakati abagenda nebagenda naye ngebagenda tebagendedde ddala bali eri ku bbali balabe eno ebigenda mu maaso
1: olwo osigazeawo bameka
0: baali bawerako nga munaana awo nda akati mubeeramu naabo webayita kenya uganda ampaywa ali eno
1: asooka n'awuliriza ebigende n'amala n'agira
0: enotali shiwa mbere
1: ate abasambi bomupiira ekyo bakiyina kenya uganda eyo
0: owulira akati ngebakwata bonna n'obawumbawumba n'obawulirira omala obabuulira baga bannaanyi nzisize wano mu ntalo nize kukola mulimu tendeka tiimu eno naye ali awulira nga tajja kusobola awulira nga takkiriza tewali gwe tukaka gwedda ebbali tugende naaba banakolaki kakati nga tutandika kukola mulimu kajjangekoj bagenda okulaba abaali omwenda amunaana tugenda tweyongerako wamu babiri tebagenda okulaba tweninga ekyuse si yeri eya bulijjo musajja nja okuba alimu akantu
1: kati abatudde eri bajja
0: mpolanaye
1: tatuuka asooka najja n'akoma wakati n'atuulaawo
0: akati ogenda okulaba nga musambi munno ajja agwa amakooci gundi yandize natrainin kati yababa yamwiseemu yambira ku kkooci
1: ate nze namugobye
0: olidde ogenda okulaba nga tiimu egenda ekolaki
1: ewera
0: kati oli ng'asigadde eka mu bbanga era bwe gutyo bwe gwali nga tutandika kukuba ddiba lyaffe ng'oli asigala mu nnyumba ye naye kyakolwa bulungi naye nayogera naye amba olwaniya bwereere bwekkiriza ti nze kati nze mukulu wo jangu tukole obeeko byonjigirako kuba nina byenkusinga ate oba naawe oyinza okuba nga olina byonsinga nafuli omukoleki kuba tugenda kukola ffenna okkiriza naye bweoba tokkiriza sigalayo eri akati yagenda okulaba ngera kyalina gweyekutteko n'abaali bamuliko abaliwo abaali obubi ennyo ffe tetukkiriza bagenda okulaba nga basigalidde emabega
1: kati ono mbanzikiriza mba nsobola omusembeza okubeera asisitanti kubanga mba ndaba ngaera ajja lwakuba bali bamuvuddeko so tazze olwokuba nti kiyandiyagadde kubanga omuntu bwakulaga sayini esooka omwesigo kyokubeera asisitanti we
0: andi kakati oba omutegedde wan omutegedde kyali neeyisaayi nebyayagala akati gwe kyokola omuteekawo nga asisitanti abeerewo

0: Zizina suweze kumine mwezo ulwe gulo mpawoda chike iseko musibi mtiano banafu abatu uliriza agobude muna kusedume lubogola simba gali mbujuvu nze Richard Sentai mkande kano tuagala kwe yunga kubanafe abali yekavumba mdisu kiteye wa chiso nono ngu unakuruwa aliro ye wa indi dempakeza na imbia biange zaka marizo ilo msasu wa fematini ya Michael Chigongo jali patumwegate katu buli embera nga wetambulo uludoro Michael.
1: Yes, Sentai.
0: Tandi kirawe mbele lietia.
1: Okay, aulize chenda musamba kasi sasa kipemwe mwepe mpolo goma mbe mkomi yona tenga elogo na wendi natu sako evitwe vienja ulokwa evigena maso wano wetuwa tegekete kwa kastani mbila viange somwa kapija mbili mungaga mpaka ezaka mwanilizo nako mwanero suno nyani angeno kumera president wensi ya na mbila viange gera mwotegera na mwotimanyi entelatikaya peka mweri okuyimba mungute mtono nyo mutashikatano nyo kukati ugeone kuwanga kujibu waka kawuru mpakati na sikukateko ule mungute mwondoko ikiyo awana makumi ya viru mpaviri nabwe waitemo mtuwe kupaketa kama hito waliokewa imbe teke nyizo kumulia saa wenu mishiri hata mke kukude wukumacha mbije ya wadeo ngabwe tuwami tegeka Sambe gadi ya wete elaba nafawa cheruki elaba wangude sambe gadi kutuwa mbude musambe gadi ketio katugenda mterefu mchewa itande sambe ya viange watu jide kukawo kwa ulila tena musamba kasisa satuwebu mbako kuro kumaye tembe gane sambe ya viange tanakwa na ye anate no kukwa chepanyi anate no kukwa esikate timu tono nyo kiruji mulitimu sona tatu setano kuli muyimbi ya timu ya watu setano na sina waku kusasa ya watu wawe nyoro kubamba abatu batute abatute batute na wachari wa siku kisaweri na wachari yo wachari nja mpira wakuna waku wende wano wadioke mwambuke bache wano mkangi mtu wanyi milite wano wanyi milite tulina abatu awase watu samwe simbi kutipo logistics uno alivano ono ainache waisa mbingo masamu akugamba wakena kukumwa no njiga akena kuleko njiga wakarizo kukumwa mwati automatikale wakena mgezi mkasa nyo wakena korole kena tumulia sato mekata atate uo akena kujari mbembe aviange sawa mekalo tipo do tipo umuamu za soka akuna mute chi wali uo umuamu za umala wali uo mechanda ya chenda yonaka mtumulio kama tumulio koko etike na paso wa ok meyantiza nyo meyante kemu wali mwenya uulirisa radio simba abavya radio simba kuri basimu nyofe nga abato tipo resiste wanyanyi ni kazanyi katungo masaku umeko nware roo mkumanji ndi kwa kate uo mkate kumi elio muanguzi uo paka zino uka neimu na piange elanda wani mkumanji wa kumenda kumu uo mkate kumi paka zino kumabanga zile uo nene kukumia uo mkumanga kwa uo mkate kumi elio muanguzi tukena kumanga kuka nila mkumanga mkumanga tukena ti programu ono neimbi na biange tukabiemu obukadde obuwera ekikumi ne tukamante tukomunyoko n'olwalera abategeza nabo tugenda kubeera nga tukagabira sente tugenda kubeera nga tukusalawa bbiri zennyini tukola tuwayako wano ekavumba esooka era nga wuliriza nti omwanguzi asooka agenda kubeera nga wangula emitwalo abiri ku sawa bbiri onyiga sita bbiri tano tano sita mwenda emu ash nosobola kubeera nga oyingira mu dro wetaaga enkumi bbiri ne airtime wasiringisi bibiri ku simu yo dro yekubiri ejja kubeerawo ku saawa ttaano saawa ttaano ez'ekiro wano mu Kavumba era nga tugenda kuba nga tugaba emitwalo asatu dro esembayo ejja kubeerawo ku saawa musanvu ogw'ekiro tugenda kubeera nga tugaba emitwalo ataano yeeyo bingo masabu do tipo logistics nga be bannanyini kazannyo tuli basiimu nnyo eri radio simba kati emitendera kyo kigenda kubeera nga kibeera bwe kiti bw'omala okuzannya akasaawa ebbiri kitegeeza olina okuddamu n'ozannya akesaawa ettaano akesaawa ettaano bwe kaggwa nga towangudde ate tugezeeko ku kesaawa omusanvu ogw'ekiro si nti bw'ozannya ku saawa bbiri ebivudde mu saawa bbiri njeera tugenda kukwata essimu yo tugizeeyo mu tro nedda oddamu buzzi n'ogula tiketi oba n'oddamu n'ozannya ku saawa bbiri tugaba emitwalo abiri usawa tano tukenda gabe mitwala 3

0: Ntibo wakachika akalira eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda Human Rights Commission Mariam Wangadia asazeewo n'asuulawo yafeesi eno oluvannyuma lw'okuwandiikira omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'amutegeeza mu butongole nga yafeesi eno bw'agivuddemu. Wangadia w'akoledde kino ng'obutakkaanya n'entalo zeeyongedde mu kakiiko kano era nga bino byonna w'abikoledde olunaku olwaleero nga gye buvuddeko yavaayo n'abaako obubaka bwe yayisa obwalabibwanga obw'obusagwa bwe yali ng'alaga obutali bumativu bwe ku ngeri abantu abatuula kakiiko kano naddala bakamisona ngeri gye balondebwamu mu bbaluwa ye eraga okulekulira eno nno ng'eteereddwako ennaku z'omwezi mukaaga omwezi guno ogw'omusanvu omwaka guno yawandiikidde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Mariam Wangadia yategeezezza mwami Museveni nga bw'asazeewo mu butongole okubanga tawula agisuulawo kakati okubanga asuulawo tawula eno kugire mu kiseera nga wayiseewo ssabbiiti emu yokkayokka. Mariam Wangadia ono bwe yavaayo n'alaga obutali bumativu agamba nti bakamisona mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu engeri gye balondebwamu oboolyawo yamankwetu era erimu engeri y'ekiwunjukira. Ebigambo bino yabyogerera mu lukuŋŋaana olw'abannamawulire yavaayo n'anenya olukiiko oluvunaanyizibwa ku kulonda bakamisona bano mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu n'agamba nti akakiiko kano kalinga akafuuliddwa kasasiro nga wasuulibwayo busuuli bw'abantu oluusi baba basanze akaseera akazibu n'okukaluubirizibwa mu by'obufuzi ngaddako n'abo ebyenfuna be bisobedde mu kifo ky'abantu bano okulondebwa nga ssemateeka bw'alambika. Wangadia era yagenda maaso n'okulabula n'agamba nti okulonda bakamisona mu kakiiko kano ng'okulondebwa kwabwe kusinzidde ku byabufuzi mu ngeri ey'okubakubagiza okusinga ate obwerufu n'ebyo byonna byonna ebirina okugobererwa. Kino kiba butereevu nga kinafuya obusobozi obw'akakiiko kano okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwako obukaweebwa ssemateeka ow'eggwanga. Awo nno we yasinzira n'agenda mu maaso n'agamba kino bwe kiba nga tekinogeddwa ddagala ebiseera eby'akakiiko kano eby'omu maaso byolekedde okusanga akaseera akazibu. Byonna we yabyogerera nga kigambibwa nti waliwo bakamisona abaawandiikira Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga nga takooneka liisoliiso wa gavumenti nga bagamba nti waliwo ebyali bitatambula bulungi nnyo mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu gamba nga okukwata obubi ensimbi okukozesa obubi yafeesi nga tako n'obukulembeze okuba nga tebutambula bulungi wansi wa Mariam Wangadia abadde ssentebe w'akakiiko kano. Kati nno bino byonna era byalimu embeera ey'okweyongeza emisaala mu ngeri etategeerekeka mwabeerawo n'ebibuuzo ku ngeri enteekateeka ey'okubaako ebintu ebigulibwa gy'ekolebwa gatako n'okusuumuusa okw'abamu ku bakozi okw'omusinde ogwa waggulu n'okukozesa obubi ensimbi ezibeera ziweereddwayo abo ababa basazeewo okudduukirira abyetaaga okubeerwa. Wabula Mariam Wangadia bino byonna azze abyegaana era n'agamba nti tewali oba ye oba kamisona yenna ali mu kunoonyerezebwako kakati eggulire lino we likoleddwa nga mpaawo omukungu yenna okuva mu maka g'obwa pulezidenti kebere minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'obwenkanya n'essiga eddamuzi bye yayogedde ku kulekulira okwa Mariam Wangadia olunaku olwaleero era ebitongole byombiri ebyo ebyogeddwako mpaawo n'ekimu kyavuddeyo n'ekigamba nti waliwo omuntu omulala alondeddwa mu yafeesi y'ebweyo. Omubaka wa pulezidenti ono yavunaanyizibwa ku munisipaali y'e Nansana mu disitulikiti ey'e Wakiso kyayisibwa ng'alagidde bunnambiro poliisi ey'e Matugga eyo okuyigga era ekwate abantu bonna abeetabye mu mivuyo egy'okutunda ettaka eriko akatale ak'Amatugga Dairy Market ekiviiriddeko abasuubuzi okusigala nga babonaabona. Munnamawulire waffe Ssaabwe Fred Mugabi yabirondodde kwe kutujjiramu alipoota eno.
1: Kino kiddiridde abasuubuzi mu katale kano ak'e Matugga Dairy Market akasangibwa ku luguudo olw'ebbombo enfunda eziwera okuwanjagira gavumenti n'ababaka ba pulezidenti mu disitulikiti eno okuvaayo bunnambiro okubataasa kubatamanya ng'amba abeesomye okubatwalako ettaka okutudde akatale kaabwe kano bwe bamaze emyaka n'ebisiibo nga mwe bakakalabiza era nga mwe bajja ekiguli amagala eddiba anno olunaku lwaleero kyekiwaliriza omubaka wa pulezidenti avunaanyizibwa ku Nansana munisipaliti ng'ono Charles Lwanga okujja bunnambiro n'asinkana abasuubuzi bano bano nga bakulembeddwamu omuwandiisi w'olukiiko olufuzi olw'akatale kano Namuyomba Topista bategeezezza nti ekifo we bali mu kubasindiikiriza okudda kifunda nnyo ate ng'era ne kabuyonjo eri wakati mu katale nga nabwe kityo basaba basigaze ettaka lyabwe mwe bamaze ebbanga nga bakakalabiza
2: obubi bwennyini bwe balina muntu wa kika kino ba banno n'oyagala kano omuwadde katono ate omugamba nti ate nsasuliyako n'obukadde 9 kuno basobola okukujja wali ne bakuteeka wano n'osasula n'obukadde 9
3: wana buli ayigula tusooka sasa emiri
2: million chenda mutano eri tuliba member abagula ne sete zaffe ba landlord tatufunya ya de 10 atene je bagamba je wawanyi sizamu tulina sasua million chenda mutano kitegeza aliba tutewa bwelele neno tugenda kusasula ate mu miezi ebiri tani kwa kuwezo bupangi saa
3: chitunulira katale kali bwoka yingira tosobola kafuruma okule bwaba we moto kange badde yingira eina kumala kulinda endala neri okekolachi efuruma so tutunudde ngate wali wombera yonna esobola kutekesawo katale okuleka chachi
1: oluvanyuma lw'okuliriza ensonga z'abasubuzi bano ombaka wa president avunanyizwa ku munisipali eno Charles Lwanga ategezeza nti abo bonna abali mivuyo gy'okutunda ettaka lya katale kano sako n'okutigomya abasubuzi tewali kulonzalonza bagenda gombebwamu obwala era basimbibwe mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe ngalagidde n'akulya polisi ya Matugga okubayiga yonna gye bali era naye yennyini kyakkiriza
4: wano we wammwe obadde mu nyumba ya mabaati katugambe nyumba ya kategula ate ng'oli akutwala mu kasisira k'essubi nze nkulira security munansa na municipality teri muntu agenda kujja wano kubakuba oba kubagoba byendagidde DPC mubiwulidde kukwata babbi kubavunaana
1: ye munnamateeka w'abasuubuzi b'omukatale kano Simya Amo agumisa abasuubuzi bano nti bagenda kukola obutaweera okugoberera amakubo ag'amateeka era nga emitima gibabeere wamu akadde konna bajja kufuna obwenkanya
5: naye kituufu kiri nti ekifo kino abakyagala nabo tebakoze eki tebatu era nga mbakakasa insha Allah Mungu agenda kutukwatirako era tujja kudda wano
1: Royo Simba ku lukomo lw'essimu esobodde okufuna registra ofiisi z'ebyettaka ewa Kiso Esther Lunkusa Lutaaya okubaako byatutangaza ku nsonga eno wabula talina bingi byatunyonyodde nga tutegeeza kimu nti ebyapa by'ettaka ya katale kano mu kiseera kino akaliko embiranye ye yabiwaayo dda eri obukulembeze bwa katale kano Sabwe Fred Mugabi Rio Simba Wakiso
0: Edachika katizizi nozuweze 18 ziise kusawa 11 mwezi olweggulo
6: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba
7: Nenu yesawa yendala
8: Kuluba

0: fufu. Wamukaga nga kumi na rumwa mwezi ogwa musanvu
1: ye final ya neimbira byange Day of Freedom bituli byerere biraka byerere.
2: James, ngoli musanyufu ennaku zino. Chishi, business itambula bulungi.
3: Yeah, itambula bulungi. Anti nafuna pichipichi yange.
2: Uchi kakasa, hizo zona sente wazitere kutia.
3: Kutereka? Najifuna kuva mu pure flow.
2: Utia?
3: Changu nyo, nasasula yo musingo kwa mitualo chinana. Nefuna pichipichi yange, mpia. Eraka nasasule mitualo munana muruenda munka, gabuli wiki.
2: Lindako, chogamba pure flega ba pichipichi.
3: Iye, bajaji boksa, auju, tukutuku, nendala nyinji.
2: Kati wachitimwambulirako
3: kati nkubulide
4: kati tandi ku lugendo lwa wapichipichi yeyo.

0: anga nwa diliku stampu yo oicha mani chikanchi service deliver lele gota ine ayo loko woli kwenenda ya igute ono wa mugusa wadema tegerangeria ya kula kaino hundi ya idera wera virangeria ya kula no hundi ya ida abantu bali kuruwana gana bali sawa abantu bali wabira gane misangu aye nga bakoza ni bachama ni vero siwanu sabo mea nenda kutegeza abamu kubachama ni vero siwanu wano tubasibi tuwabata kumakomera ngensonga wevwa mbela ya kuya kuya.
1: Meya wa munisipali ye Kamuli Fred Balinago kwe kuwanjagira abakozi ba government oluddolo okuweereza obulungi abantu baganyulwe mu buweereza bwa government.
2: Bisaba okumpa obuvumu n'okusingira irala mutantya ofisi ndigule ndikwenda amawulire ndikwenda okumana ebirowoozo byaimwe ndikwenda okumana kyemwenda okutwala ekibuga kino muki mu maiso muikirize tukolanganire walala n'ofisi ya bwa meya era zeno ndikusaba baba taulikilaka ndikusaba iwe naba kozibo tuongere okubwa obumu tukole buli omu mlimo kwa kusani abantu banaba obulido bafune service delivery aliva jamu.
1: Oluvanyuma lwakakiika ak'ebyokulonda mu ggwanga okuwunzi k'omulimu gw'okuwandiisa mu alijesite z'ebyalo olunaku olw'ejjo eri abagenda okulonda bassentebe ab'ebyalo abamu ku abo abamu kubavuddeyo okwesimbawo ku bifo eby'obwassentebe obw'ebyalo omuluka gw'e Namawojjolo mu ggombolola y'e Namma mu disitulikiti ey'e Mukono beekokodde nnyo emivuyo gye bagambye nti gyetobese mu ngeri lijesite azizino gye zaakoleddwamu era nga balumirizaawo bye bagenda okuvuganya nti baatadde abantu mu alijesite abantu banonga siba mu bitundu ebyo naddala abakozi abava mu makolero agaba China agali mu kitundu kino. Kasozi Mugago omusasi waffe yabirondodde
3: okusinziza ku kibirige Hamisi ngayo mu kubeegwanyiza obwa ssentebe bw'ekyalo Namawojjolo West ng'ono ali ku kaadi y'ekibiina NUP atubulidde nti banne bwe bavuganya bagezezzaako okukola emivuyo mu lijesita n'okwagala okuteekamu abantu ab'empewo ye kyategeezezza nti tekijja kubayigula ttama era bo bakyali bamalirivu era abalonzi be bajja okusalawo kye beetaaga.
4: Ffenno tulina no bikulengedde ebirumira mu lijesita ezo kubanga mu mazima amatuufu webanga bagamba nti omuntu bwasula twesanze nti balina ne bebajja ebbali ne babateeka mu lijesita ezo okuba nti bo beeyagaliza okusigala mu bukulembeze naye ffe tuli bagumu ffe abeegwanyiza entebe ezo abantu bamanyi kye bakola ki kye baagala.
3: Mu ngeri y'emu Habanshuti Tone ng'ono yeegwanyiza bwa ssentebe obw'ekyalo Walusubi naye atunnyonnyodde ku gimu ku mivuyo gy'alabye egyetabise mu kwewandiisa kuno.
5: Baagidde lijesita ne baziweereza ti ne bazisaako abantu benaye bennyini ab'emunju eri bebaba kulya ate ki okuwandisa abantu ekyokubiri ali mu ntebe weenaalimu ekyokubiri bakwabana mu ofisi yaabwe sebo kutuuka mu kibi ne bagamba fe batwamadde okuwandisibwa papa twaziwaayo dda ne bagamba atiki nti sikyamaani n'abakyala yakikolako dda fe twamala dda mwemugere mubawandiike fe batwale tuwandiika.
3: Akulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Mukono George William Eriyau ategeezezza nga babadde tannafuna mu butongole bantu bagezaako kwemulugunya kikwatagala n'emivuyo gino.
6: Nze sinabafuna official communication eva ku munti naye Nadimbu ono mukozi wamwe ali wa gundi gundi ebintu byaffe tetetetetyogerera ku ESA ebyaffe ino menga official complain netufollowinga netukola our independent investigation okufuna mazima batsi mazima.
3: Okwewandiisa kuno kwatandika ku lunaku lwa Mmande nga kwakomekereza olunaku lw'eggulo okwetoloola eggwanga lyonna ku lwa Sseddume Lubogola Simba nze Kasozi Mugagga mu disitulikiti y'e Mukono.
1: Mu mbeera y'emu abeegwanyiza obwa ssentebe obw'ebyalo ebitali bimu mu tawuni kansi ey'ewobulenzi mu disitulikiti ey'e Luweero nabo balaze bagenda okutandikira singa banaaba bawangudde akalulu so nga ate abo ababaddeyo naye nga ku luno basazeewo okukomawo bagamba nti we bakomye webagenda okutandikira mu kisanja ekijja. Sabiiti eno okuwandiisa mu alijesita ey'ekyalo abo abagenda okulonda lwe kwafundikiddwa era ng'okulondebwa okwa bassentebe ab'ebyalo kugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Radio Simba esobodde okwogeramu n'abamu ku abo abeegwanyiza ebifo eby'obwa ssentebe ku byalo ebitali bimu mu tawuni kansi ey'ewobulenzi mu disitulikiti ey'e Luweero ne batubuulira nga bwe beetegese. Ziwala Mekango no yeegwanyiza ekya ssentebe owa Kasenene zooni agamba nti abadde atalaaga ekitundu kino nga yeebuuza ku bantu be butya ekitundu kino bwe kisaanidde okuba nga kitambuzibwa mu kisanja ekijja singa Lugaba Ddunda amubikkako akasubi n'akomawo mu kisanja ekyo.
7: Na saba nonda nga bwe ndi mu kitundu batuzimbire ekizimbe kya Ssebamala Primary School era nendeeta ttiimu n'abatuuze baaliwo ne batuwa ekizimbe ekyo okizimba era ku mukutu mujja kiraba ne batuwa n'ebbowa ogisima ku ssomero lya Ssebamala. Ebyo byonna nayita abamachaachi kubanga twali tukwataganye nabo ngezezzaako okutambula mu bantu ab'enjawulo abakulembeze ab'enjawulo nabo ne bakigula era ne bankakasa nti okusinziira kwecho gezaako tulabe nga tukuwagira ziwala mmeka nze.

0: omu kubatuze nga sinajja na mukulembeze ayakola oluguudo oluva ewa mwami Sonko okukkirira ewaffe wali ku ssente ezange nga sirina na wenzijje nendeeta tractor ne zirikola bulungi abatuuze ba Kaseene ne mukimanyi bulungi.
1: Ate ye Sseguja Haruna ssentebe w'ekyalo ekimu naye agamba nti ekimukomezzaawo kwe kutwala mu maaso obuweereza bwagenda ofundikira mu kisanja ekikadde.
2: Erinnya Sseguja Haruna chairperson w'ekyalo Kikasa n'esimbyewo ekifo ekyo kya chairperson newankubadde kwendi ninjagala okwongera mu maaso obuweereza okusookera ddala mu kisanja kino ekiggwaako sobodde okusakayo boreholes 3 ng'emu yatuweebwa ekitongole kye bayita TDA Tweyanze Development Agency ekirala ekitongole eky'Abawarabu kyatuwa boa nga nasobola ogiteeka kitundu kye bayita Kampala Road.
1: Sonko James naye agamba nti siwa kulutremirwa mwana ku luno bisingawo byalambulula.
3: Sonko James omutuuze mu katikamu SDA LC1 njawe kusooka kwa byonna okwebaza abatuuze aba katikamu SDA webbanga tumaze nabo nga mbakulembera ate nangeri ku mulundi guno ne bansaba okwongera okubakulembera mu kisanja kino eky'emyaka 5.
1: Kakati oluvannyuma ssentebe wa NRM mu tawuni kansa ey'ewobulenzi mu disitulikiti ye Luweero Yasini Sega wakwe kugamba nti bateeseteese bulungi nnyo abantu baabwe era nti balina ebisaanyizo byonna okwesimbawo ate akalulu kano bakawuuta okuva.
4: Mbakubiriza okubeera nga mugenda okulonda abantu baffe aba NRM abasunsuddwa obulungi kulaba nga batwala ebitundu byaffe mu maaso babisakire babikulaakulanye. Omukisa omulungi twasunsudde abantu abalungi mu bitundu eby'enjawulo.
1: Kakati yobyo nawe bijjidde nga District Kadho Weruweru Haji Ramadhan Mulindwa unako olw'ejjo yasabye abayisiraamu okukozesa omukisa gavumenti gwetaddewo besimbewo mu byalo byabwe ebyo nabo basobole okukulembera.
5: Mukwogerako ne bannamawulire oluvannyuma lwa Juma, Sheikh Ramadhan Mulindwa Nsanja akubiriza abasiraamu okugenda okwewandiisa mu bitundu gye bawangaalira kibasobozesa okulonda abakulembeze be beetaaga.
6: Akabanga kayise nga gavumenti tefuna nsimbi za kulondesa bifo ebyo ebisookerwako wansi naye omukisa guzze ogw'okulaba nti nno kati tulonda abakulembeze baffe abagenda otutwala mu maaso. Abo bonna ababadde beemulugunya ku bakyamaani abakola endagaano z'emirundi ebiri ne bamuyita ku kkooti na gamanti zomize nazikola bachia maana abo tubasuubira okubeera nga tebagenda kudda olw'ensonga nti nno balagira ddala obuli yake tosobola kukola ndagano z'omanyi nti gozi kozeza mirundi notazeega n'ozikkiriza. So mulonde abantu abamanyi okuwandiika abamanyi okusoma ebiwandiiko ate mulonde n'abantu ab'amazima.
5: Ono asinzidde wano n'asaba abasiraamu bonna okwetooloola eggwanga okugenda okukozesa omukisa guno besimbewo mu bitundu gye bawangaalira nabo kibasobozese okusobola okumalawo okwekwasa bo tebali mu buyinza.
6: Makubiriza namu abasiraamu mwesimbewo oleme okuwoza nti chairman atubbye ne bakubuuza gwe Muhammad obadde okola ki. Genda wesimbewo ekintu ekyo kya byonna tebiriiko simanyi bbaluwa ya senior 4 simanyi ya senior 6 basita abantu bakwesiga nga gwe wesimbawo nga bakuwa kifo ng'oweereza abantu ba Katonda bonna.
5: Wano Sheikh Lubega Hamisi ngono yamyuka kadhi w'eruwero asabye abazadde okuliza abaana mu ddiini era n'abakalaatira okubatwalanga amasomero agasomesa ebibiri omuli eddiini wamu n'ebyensi. Mwategeereza nti omwana bw'ayita mu ssomero eryo obulamu bubeera butereevu era avaamu omuntu agasensi.
7: Kubeera nga abaana tubatendeka nga tubayigiriza eddiini abaana tubatwale mu masomero ago agagunjula abaana mu ddiini nga gasomesa ebintu ebibiri gasomesa ebintu eby'ensi ne gasomesa n'ebintu eby'eddiini. Omwana bw'akula nga alina eddiini era n'ensi ejja kubeera nga nnungi beba abaana bajja okukula nga tebalya nguzi abaana bajja okukula nga basaaba abantu babasaamu ekitiibwa awo nno omuntu aba nga alina eddiini akula nga wanjawulo mu bintu byonna.
5: Lwaseddume Lubogola Simba nze Lwanga Musa wano mu disitulikiti y'e Luweero.
1: Bo abalimi kussa ettono gatako n'erye Samusamu bawanjagiddwa okwettanira okugatta omutindo ku byamaguzi kussa n'okweyakussa n'okulembeza ensonga z'obukulembeze okufuna entandikwa. Kakati ye obubaka buno buwulikikidde mu baddukanya Paul Bank nga bali wamu n'aba Constituency Farm Ronalds in Africa ku mukolo kwe batongolezza kaweefube owokusobozesa abalima ekitonotono gatako n'ekyo ekisaamusaamu abaakuno okufuna entandikwa basobole okugaziya obuweereza bwabwe. Akulira Paul Bank mu bendo bendo erya Kampala Martin Luchamzi kwe kusinziira ono n'atunnyonnyola Gata kono okulambula ensisinkano eno ebimu kwebyo ebigibaddemu mu ensisinkano eno eyindidde ewali mu Kampala nga yeetabiddwamu bannannyinizi bizinensi ezeekuusa ku byobulimi abasobye mu 30 okwetoloola ebitundu by'eggwanga ebitali bimu.
8: Twagala abalimi bakule bave ku leve emu badde ku leve eddako. Nga kino tukire kikoze olw'ensonga nti abalimi abasinga tebannatwala mulimu guno nga bizinensi esobola okuvaamu ekinene. Gavumenti yaffe ennungi erina strategy etuyita tenfold growth strategy ey'okulanga ekonomi yaffe tugituusa ku buwumbi obuwera ebitaano nga tugijja ku buwumbi ataano. Ekikulembera mu strategy eno oba mu kigendera kino bwe bulimi. So nga Pearl Bank fe abalina obuvunaanyizibwa okulanga buli munnayuganda yeeyagalira mu nsi twasalawo tudire abalimi bano abanenenene tubawe amagezi ag'enjawulo ag'ekikugu bakule basuumuke tusobole okugatta omutindo ku bye balima.
1: Abamu kubaganyuddwa mu musomo guno bibabulidde munnaffe byebino.
9: Kubanga twagenze kwesanga nti ebitubadde nga tukola mu bizinesi zaffe bibadde bibulabulamu ate nga banki etuwera sente kati bwe tuzze no tusoma ntiraba nti twetaaga kuteekako structures y'okutambuza kampuni zaffe ate nayo banka neturaga engeri gye baweramu esente kubanga sente zibawera za miringo mingi ate nga abafarmers tubadde nga tumanyi sente z'ebika ebyo mweziri tuyambye okwesanga nga tumanyi nti waliwo sente ziri na zero interest wali sente ziri na interest entonotono nga 3% ne interest ezigenda mu 17 ne 20 n'okusinzira gy'oyipresentinze bizinesi yo.
1: Yakulira ebyenjigiriza mu ssaza lya Kasana Luweero Reverend Father Bonnie Muzira ayagala abakulira amasomero okwongera amaanyi gatako n'okussa essira ku kukuza ebitone mu bayizi kubanga bino biyamba kinene nnyo naddala ku mulembe guno ogw'ennongoosereza yakukolebwa mu by'ensoma kaakati ensoma empya yeegoberwa kubanga abayizi bafuna obukugu obw'okukwatako. Father Bonnie bino okubyogera asinzidde ku ssomero eriyitibwa Mazolidi College School mu disitulikiti e Nakaseke abayizi baayo bwe babadde beetabye mu mpaka ez'okuyimba uzanya katemba n'amazina nga bayita mu nnyumba zaabwe ezitali zimu.
10: Kyagala okwebaza omukulu w'essomero n'abasomesa bonna okulaaliza awamu abateeseteese abaana bano ne batulaga ebintu eby'enjawulo. Kino kiyamba nnyo okukuza ebitone by'abaana. Mu mulembe guno ogwa new curriculum twagala omwana afune kye tuyita skills, afune obumanyi obw'enjawulo mu bintu eby'enjawulo nga takoma bukomi mu bitabo ng'alina ebintu by'asobola okukola n'emikono gye. Tulabye abaana bayinza okuba ebivuga, bayinza okuzina amazina, n'olaba omwana omuganda ng'azina amazina amacyoli.
1: Samanya Muluuta nga yakulira essomero lino asiimye byansusa abazadde naddala abakyala olw'okutunda omwoyo ng'amira ensanafu ne betanira okusomesa abaana baabwe newankubadde nga bataata oluusi beesuulirayo gwa naggamba.
11: Okubonera omwana teziba sente buba bumalirivu. Bamaama mukola omulimu munene nnyo temugyako kigere. Taata bwe ziba LC ziringa 3 oba 4 bwe bimukalu bakayinza ga nti wonna sisobola kambite gwe nywerera ku LC yo ntegerekese bulungi. Ffe taata yalina LC 3 waliwo maama mukulu, maama muto ne maama. Kati taata ne bimukalu bako bamaama bali ne baga nti oba omusajja taweredde baana be yamanyi. Owange n'agamba waakiri nasika kabalagala tunaatunda amenvu abaana bakoleki. Ndi bitundu 7.5 ku 10 lwa maama.
1: Eddakiika zino ziweze 20 zeziyise ku ssaawa emu ey'olweggulo bano nno ge gafundikidde olunaku olwaleero nga kaakati twolekera Kavumba kwetaba mu mpaka ezaakamalirizi za n'embira byange bituli byereere gatako n'ebiraka era abaana batandise dda okuba nga banyumirwa. Mu budde obusoose mu budde obwo obw'okumakya wabaddewo ebintu eby'enjawulo ebigenze mu maaso nga mangu okusamba eggadi n'ebirala byonna byonna tusisinkaneyo.
12: Abo ge gabadde amawulire ku Radio Simba.
13: Eno ye sawa yendala
14: kulubogola.

0: Bwembala passes Sunday badge zawade Odegaard. Ne Odegaard zawade Sunday badge. E duo esinza okubanga ayewereza mupira. Ntogu passingira oli oba yena agukupassingira. So ndibakewa passes 128. So ntibeera babulungi nnyo. England okubeera nga standing a chance a breaking service ya Haaland, kubanga Haaland yesigama nnyo ku basambi abo chances ba creating ne passes zafuna. Wali abadenga afuna n'omusabi pass kwa Antonio Nusa abadde asambe ne bali nga bwabana nga afunye pass kuvua Nusa, then ne Sunday badge ne Odegaard nga afuna okulikirizibwa okumala. So England midfield yayo tena kubeera nga efeeding aleke ni maso kyokka nene okubeera nga bamakinga n'okuba nga bagwa mu passes z'abasambi Sunday badge. N'omusambi oli amanyiddwa nga Odegaard. Sunday badge ne mukwalifaya za World Cup kusaidi ya Bulaya ye musambi eyamalako ne line breaking passes nyingi nga yali avuganya n'abalenzi nga Luka Modric wa timu ya Croatia. Zali passes 98 ezo line breaking passes ezo zali nyingi nnyo. So enkolaga naye n'okwera bakwe ne Martin Odegaard kusale nnyo mukubeera nga no standing a chance. Then factor endala ye factor poze y'amaanyi eya presence ya Haaland. Haaland mu World Cup eno alina goals 7 mu shots zafunye ku target 12. Afunye shots ku target zibadde 12 nabanga atebe goals 7. So abane conversion rate esuka mu bitundu poze 5-10 alinga mu 68% kumpi. So nti omusambi oyo alina scoring rate bwetyo ebeere etiisamuko defense yo nayo napoze ebeere emusinganye naye nga Haaland mangu akubeera ng'omaking asinga oba omawudde ku basambi bano abalala nabanga ali isolated si musambi poze mu kusamba yeetabamu ennyo naye singa muleka midfield nebanga esambire okumpi naye mubeera muwedde akaddeko n'akuteeba eggoolo ye Haaland yoyo ayinza okubanga mu general play talabise bulungi nnyo teyeetabyemu nnyo mugukima muguvuga n'okukola ebintu ng'ebyo kubanga mobility ye eri wansi naye omanya nti kukisayo kwali ng'ajaganya ye Haaland naye nga singa pasi ezeezo zijja okuva eno basande badge mu ba Odegaard bana balenzi balanga basoroth basigala nga basambira kumpi n'omusambi oyo amanyiddwa nga Haaland. Tabu ebeere ekujjidde gwe muganda wange naye nga timu ya Norway ereesemu confirmation ndala muko bana omu babiri basatu. So mukinya mulimu Sunday badge yeka then wana balenzi abalala nga Patrick Baga ne Odegaard mpozi bajja maaso eri nga bowerekera mpozi bana abalala apozi abali maaso okuli Julian Riasson Erling Haaland mpozi n'omusambi amanyiddwa nga Alexander Soroth. So bwekyo tibwe kinaaba gwe mutayi wange atumbudde ssimba nate empologoma eddembe dakika pozi si mpanvu nnyo ezibali okubeera na jackpot etuwa awangudde ensimbi nate eza bingo leero nabagambye dda tuyina 5,000 wano abasooka 5,000 then ne mugeemu wenyininyini era mpozi tugabeye ensimbi endala 5,000. So bwekyo tibwe kiri wanawo abanyize nabakyanyiga kredi ya bingo masavu eya 6255 sita mwende mu hashies olujirugure wana wasoka mudakika bili zoka tugenda kulangirira wangu deposit nsimbi 5,000 wano mu preview tukane mu game yeringe gena maso tujagaba era 5,000 kodi sigala ngonyiga ya 6255 sita mwende mu hashies kodi eri 6255 sita mwende mu hashies 6255 6 MHS nenga ba betting zi yes code za feza kwaze yabana afuna pozi mpire jenja ku code jagenze yoda yes ulumba code ya feringa bulijo ya mapesa code mapesa yunga bulijo bulumba katofuna ja sunday jiriye jenja code ya *210*15 system HS yo code ya ba betting zi abana afuna pozi mpire ja sunday code jagenze yoda kusita 2 10 6 15 system HS twita umutayi wange no bango funa poze mpire jiliyo 6 2 10 6 15 6 muhashi sigwa ija mpazi mpire jejencha kusimiyo making a she want winaki ya time watch yu webi bili nensimbi kumobile money account yori okoje mpire jiri jejencha VVIP ya feyalero ibadi ya Saturday ibadako pazigolo gole moku vila nge wangula avalabachi kwa zeda ku VVIP ibadi ya lero solumba tujia te jejencha VIP encha VVIP na katambula kukwedi ya star bibili kumi sita kuminetano sita MHS wa super single OD2 plus ne OD3 plus kwedi ya feri sita bibili kumi sita kuminetano sita bili HHS bisinga kao tukubile customer ya nambi ya 0 msamfutano msamfu chenda munya tano mutana sato munana ne 0 msamfu munana 0 atano msamfu atano mwemu makumi asatu musatu tufunya mwanguzi wa bingo tufunye umanguzi wa bingo aliku namba ya 0 msanfu 5 msanfu mukaga biri muenda msanfu dash dash 0 msanfu 5 msanfu mukaga biri muenda msanfu dash dash banyize kodi kusanzi bade 5 neda chika biri mumu nana afne ticket number ino msystem ya z b c k p e inapos ye mwanguza ensimbi emitwala atano gana gasoka aga bingo oyaga wangu de kunambe iyo ya 0 msanfu 5 msanfu mkaga 2 mwenda msanfu dash dash afunye emitwala atano ready senti zimutuseko so tuige na maspas nera nokunya na wangu ensimbi ate wakati mu game enonge sembe leyo kugwe tandika mu dakika pozi nga nyoko vakati so elisa nga wakumpinga musanvu dakika nga atano eyo tujja kufuna wangu ensimbi ate mitwala atano mulala ija bingo masavu so sigala ngo nyiga kodi yemu ya 6255 69 yemu hashis oyingire draw omugendo kuvana wangu ensimbi ezo ezidako wali kusamusanvu eze ekiro tede chika makumi ya tano tugenda pasi mu game ya nowe ne England bakwasa na te Abu Dhabi ne Uganda tugende mu commentary eri pozi zali serious ennyo na nowe ne England pozi velo no kubanga buli omwana onya okubira nga samba semi final ya World Cup ya 12 ama 12 mukaga ka pozi ka funa break no masons je benga atemba kwa sabu tubenga tuingira game yo bulamba lamba gumunafi ali kusimba empologoma nate enunji eyedembe
1: Badoliriza kunagwa gutya mu World Cup ngabikusi bwako betika we wandise katiku www.betika.ug ama kagaba wanguzi

nga tekanaba kusala eddiiro kugenda wali e Germany, I think baali bakusenje kabadde akasamba munamba bbiri eyo erinyanga linvudde mu mutwe naye Ropant Kalagiba ye red card olowoozaamu konti kadde tekasobola kubeera nga kajja amugeemu eno mu mbeera nga betsa okubanga etambula gwena agezaako kubanga okugoberera ensonga zino kale tugenda gaba ensimbi 250 mu wali mu banafa ba Dotable Logistics kyolina okubeera ngaokola olina okubeera ngaonyiga *255*9#, ate ebintu tusobola okubanga bitambula bulungi nnyo ngambye *255*9#, zo tugenda bbeera nga tuzigaba wano ate ekyo nitusobola okubanga tutambulira ddala bulungi nnyo ngambye *255*9#, ne kati osobola okunyiga gemu eno weggwerako ensimbi ezigenda bbeera nga zikuweebwa njagala kwanja banafu aba micropa bagamba nti nosobola ddala okubeera nga ofuna ensimbi ate nosobola okubeera nga oba oli awo oyongera ku bizinesi ono enkulaakulanaayo ng'olina esimu ey'omungalo osobola okufuna kyebayita bakita float nosobola okuba nga ate okukola ebintu bino wamanga ngaosasula bill z'amazzi n'amasanyalaze URA NSSF ngaosasula bundles ngaosasula ne baluke money oba baluke payments baluke means sente nga nyingi ng'ojjayo n'okuteekayo mu banka ng'olina sisitimu eyo buli transaction bagisasula abasobanga bagikuwako commission ojja basankwede office wali point namba 31 Kanjocha Street ekamocha wali flower eyokusatu ku kizimbe kya Wildlife Tower Building osobola nonyaga ku noti 2 46 19 oba noti 7 9 9 9 9 ate embeera ne sobanga etambula bulungi nnyo banafa mu micropa abagamba nti ojja kukwasaganya ensonga eyo kasooli wa DK season egenda kubeera ng'eddamu bannange nange gwe nnima DK 77 ye kasooli yekka ogwo omulimi gwolina okubeera nga yeekwata abala ensigo emu esobola okudda ate ng'ekikolo kimu kimerako emisooli ebiri abala ebitundu 10 ku 10 ate nga eka emu esobola okuvaamu ensawo 35 kwana bannange omulimi yenna tebakulimbalimba ojja munoonyaako maduka ga Alfaith Agro Inputs oba maduka agatunda ebyobulimi ggwanga lyonna noti 75 1 93 84 89 yesimu gyolina okubako naddala gweyagala okumugula okulima oba okusuubula mu mbeera nga bweri Tekino Kasangat be bakamenya bayiwamu ensimbi okubeera ngaofuna omupiira guno live loud and clear banafu aba Tekino abagamba nti no gweyagala essimu ezimalayo nga charja zeesigika so nga teziwangala omuliro amanda malungi so nga tena accessories ez'amasimu tuzirina omuli screen guards screen covers omuli chargers ear pieces n'endala byonna earpods ojja bbeera nga bigyali ku Tekino Kasangat ebimalayo naye nga mu masimu agamalayo tulina Samsung ezimalayo zonna series tulina ne iPhone so nga ate zino essimu endala spark 50 pop 20 smart 20 hot 60 zi common 50 ne ZTE note ne note zonna ojja bbeera nga ozifuna wali Tekino Kasangat so nga ate promotion eriko bagiyita kibanja mpola era nga essimu zonna osobeeza Samsung ojja bbeera nga ozifuna ku kibanja mpola bbeeyi ya wansi ddala awatali musingo gwonna ojja kubeera kasobera n'endagamuntu tusange bala eri ku mutasa sitemoli Kasangat mafuta ga Touch Energy Kasangat okuliraana Afro Club wali eri mu maaso g'akatale ka Kasangat akapya eseta tuliawo ku sitemol awo ng'oyingira eseta okuva wali e Kampala mwabamanya esomero ebayita superstar akakalina akali awo ku mukono gwa writing oyingira ku kobu kati opposite mukono gwa left awe wali edduuka lya Tekino kuliko ekipande kiriko Tekino so nga te wali enansana tuli ku mastowa awali emiti ejja kalitons tutunudde mu kkubo eri ekyebando ekipande kyeru kisoma Tekino Kasangat era mu maaso g'amaduuka waliwo ebendera za common 50 mu mbeera nga bagenda okwenga tambula tufuneko ku noti 7 3 2 4 9 8 9 9 oba noti 7 1 3 9 5 9 ku WhatsApp noti 7 3 4 9 4 banafa ba Tekino Kasangat yuga siki super be bayiwamu ensimbi nosobola okubanga ofuna empiira live loud and clear banayo nako olwenkya lwa sande bwe bankoko ebaya yuga chik so nga ate bweba ne pate n'emikwano gyo genda ogula enkoko ya yuga chik ebifi birungi nnyo binene ddala biri gumite so nga ate biri ddebe masavu birungi nnyo izo gabambagamba ebifi masavu netabata yuga nti birika masavu nti ebifi biba bya kabi so ino beera nga ogamba nti buli wotegeka enkoko ya yuga chik kaba kaseera ka famire ginoonyeko maduuka wonna so okubeera nga onyumirwa ensonga ezo radio simba ne second promotions bakutuusako Dr. Jose Chameleon ne bandi ye yonna mu finals za World Cup naku z'omwezi nga 19 olunaku olwe sande okuyingira 2 VIP so nga tetebo ya 30 naku z'omwezi nga 19 wali bayitawo ku City Glow Hotel emubenda awo bannaye tugenda kubeera nga tujja ne Dr. Jose Chameleon City Glow Hotel bagenda okubeera nga bakwasaganya ensonga ezo nga bwe zirina okubeera nga zitambula nagambyeko ku banaffe aba DSTV abayiwamu ensimbi so nga ate banaffe bali nagambyeko banaffe bali aba champion bet